E valinga tau te nei mō ki la tau e hui mau ni heo heo heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te ka ainga, ki nā tia kenga hoka tangata, mahe ki ranga mō koe, e tulo aini hini o te atiake. Hongo e moe e mau ni heo heo ninga mai i ataki la tau ku tō huia, as community navigators i loto o nā hoka la putonga, toke lau i kongo parvalika. Mai he ai mō ki la tau i eia noho i pori rua, He awano tēnā ke haitalai ko lua ma Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, e ngā lue mai i loto o Mata Wala, e mowai koe i te telehoni o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. O lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe, ka hai hui mana ko mia he he he ani ki ho he me ta un atia kenga hakat ka inga mo ko e mai na ta mai ti e ko mana nga ko kila pe ni ata la to ka hai a he hite pu mu mu ke ka mata li ai ha atia kenga mo ko e he kohi a mana ava noi mai ko ka tupe ai a he nga luenga pe Nia Nikoleni Mahahia Maua, ke ono mawai he ngā luenga, he hoale, ngā wala e mai ke kui ai, be he ngā luenga hoki lava, ni heo heo ninga ke tu hia e te CV o koe, pe kono haka mauni anga hoki, nā mea e manako mia, ko te ngā luenga tēnei, ma ki lato i e yoku tohia, ko nā heo heo ni e nā,

0: Ia la upele Yesu o le vini moni mai le tato ofe pisele. All Stars ni vaengo le viafi. Ia ae mana tu fafita ile tu o leo ua mousi na lao lao le leilea. Ia se mai fo ile fionga ya lao pepe ya wasi tato fatal dal noanga rene viafi. Tu sa ifo male awa unanga ma lor sa ifo manu ya afe mai ya lao fionga. Ia fafilo ya tu
1: lao palanga toto manino. E mai se foi le tapo inga sa mole nei tai mio la fia fio le aso sa pati o lady. Ya, fa tai we ala au mai. Ya, wa sa o fio tato noa tuai tu langa vu ye le. E nei vai aso, o le vai aso fia fia le nei al tato au le plus, taru na ba, e al talonga le an fai le aso ruku.
0: Amen, amen. Ioi, ole nā ole la tā ngai entua ye, te tāla si nā hawa noa lea, ai lei a ngai le aunga au te whakma mōle nei fiafi. O e si a maila o fionga, wa a matau na o ule mai loa e i a alifutala ngea o matangi a mase fo ele sunga le seyuti. O kau sao ngeu pe u kau wha misa misa mai a le uso i a o le ngeva yaso.
1: O tu langa le nā. Wai le ia i se wha mwen mwen a o le au ta pua ilma ngu. Fai e ina ta tau au.
0: Nira.
1: O lo le wanga le o le tau malai la tau. O le la tau au ma lo si dava le fo ina ta alo il ta nongo lo na lua. Le fo ina ta alo. Ia. E ia ia la se ma ho fau. O le tu langa le la o ye ta nongo pio fa fin ta nan ta dia tu langa le. O ena ale uso fos. Ia tu langa no o yele la tu au. Ia ma le tu langa voi la lea. Ia ol fafe nga tana le toi nga uso uso toi di tae alo ngadu nga voi. Ile le tau te fei loa.
0: Yo e ma li e la mesa no nga la ufion e a pio na e tang tanga i mai ia wa o he foi nai suinga le nava yaso ia wa amata foi ona ma mai tanga ta yo e wa amata foi ona fa pena ta le no la uso ai ile ta longa la vaia monia au le sisi la ufion ia me se foi le la vaza te le ta la vea vea i mana tfa li o tele ile suinga forward tato au e me se la vai le tato wingi le sunga ya Beza Brian Joe. Le asa usi le sila. Ya wai le to tasi te tamma e fati non te alonga o te loa e fafta yo le ato to o isi va enga o le tato wau. A le suinga lava le asa usi le sila la ufunga ile po ile sui fau le asa anga i mai foi.
1: Ya te au ya. Wa avea le fata aloto. Wa mea na sui e foi ken plan al maroons.
0: Niro.
1: Wa lato leo ta kitinga le fa ongale lato ta nonga kiki ana ilunga. Ile pitol na masa ni na yeto. Mau te lortu langa tongua na laina fai suinga lea. Ai mata le ta longa mo muma ta longa lona lua. Ia ele telo te ime kiki el polo etu ua ele pitol lea.
0: Le yeto.
1: Sa ta aloito.
0: Niro. Ia
1: ona fai si umi o le rilea o.
0: Kobo.
1: Lea e. Lea sa panga mato.
0: Ia.
1: Watu rola ia le tatou tama lena sui atou. Ia e umi atu la le lina ia fita.
0: Ni e lau, sunga ia pastu.
1: Ia te ua, ia lea la ua sui ele, o te ilo le vaya ngata wana, mau te lofa wata lia e le sunga ia atou, o le fata alo ino ia. Ia awa e le fa peol nei meo lo umi. E le fa pese mea mfaina e alu to e sui tae au se e fa tu lunga lo umi voi lele e paua le ol mea lo fa lea tuan mai aoi.
0: Nero.
1: Ia, o tu langan nei, o mea na te lonta lia ngō fia i fwoi eto ole le sui na, o nalai loa. Ole si lea me to tia Queensland e telen fa unga, o nei le leia la tu tamo kiki.
0: Ta ole, monia.
1: Ia, ia Munster, ia fa pena fwoi i le li le o woka ya wa le ta no lola to ya we va ila ye wa lo lua alo lua te lo ta no to ta le lo la uli na no la fa ya to ya ti le dominate to le ta to fo witi ya
0: witi yes
1: ya le o ngata to ya fa fa nga ta ya na fa se tu la nga vo le a wa ta no lo na lo le dominate le ta to fo witi ya fa nga ta vo na to lo to la nga na ya ta lo
0: Ni la vol sa no ngala o fiunga. Ya o te lo pe wa. A o fesa si ya e lo mama fo fo nga ku se lani le la to dato au fo le sa. Ya tam fa ye a ye na swinga te se la to ta a lo pe ne il pole. A va tai o ka se marka ngo fio da poinga. O le la o tu la mai lu su fa su mal van. Le nga o le ai e fa ya ma fa ma natu mai la vai ku se lani vai mai. Oh, ka ku kirkilo e tala anga wo fia mano malo wa ye. E le a wa wa la la le mua tua New South. A le fwe vava ya tu inisio alo fau ole New South, le fau fau mai pe a fa pe manuia. E le ma i ma i voya li ila ovio.
1: Ioi. O le a ua te le su inga le o le tu langa le tatou au o le ua to te le ia nai tama a fau iu fau ngā mai. Ia e tapen pena i mo le si lua le tau tau sanga. Ia pe la le usam pini a le feo lolo tatou tamo fau ian fau ngā. Ya e moti noi o atu tau sanga le. Ia wata tau fu iona o na te lele avano ta atu tito e maa loe fu tau sanga le.
0: Ni e la wala o fenga. Tau sang fau, o lea ngā i mai, o le mai tau atu wa amata fu iona faa ngā solo, ia faa la wiloa mo tau sang fau. Ia mo se ta longa fai mai nei a tatou.
1: O le pauan me le faa tali e to tele. Po le ante ne ta tala mai e pe porta lo malna.
0: Ia, valero.
1: Ma te le fo ile suinga to na fa ile en park fo ile le to na fa popo ni sino fo
0: fa to muri
1: ah ma fa wa wa me to ole me pa wa le le tu langa fa nyata ona le to fa no wa to ile suia te mil ta lo ah
0: na
1: tu sa ta ole ta se fo lu ni u sila
0: e fa ti no
1: fa ti no ya me te wo tu na te mi le ile ma ti ation malulu ya mal te me fa ti no au te lo pe faila so lulu tas fun golpo e tu muata lo
0: e de fa vai vai o kiran e
1: de no faila e de no faila fa vai vai lang te mo mo le fa ti no mai sta lo ngai ne ya ai fa tai no ti ni la ole por fa mo mo sa ye el tatu aku ya tatu ta pen la moto sa fu ya e lo se ko to ta vier mal langa au matangi la ngau lai na pisi au matangi la fa ko ponga le na ko e pe ya u le na le na wo sili to e mc ere i ta wan al ma fo fo wo au matangi la na maliu le fa ta ya ta ko ma
0: we ta wo tu langa na o lai fa o o na ya la Man, if I'm going to let you know, never going to let you. Yeah, see, Talia finger malanga. I'll tell you to I don't know my law. Yeah, what the for you na tattoo and I have said that to see if so on your wife at my boy. Yeah, I'm saying for the sung of Vaton or low of Afong Fong of my foot navy. I'll lay ya so mal fat moela of Fiona Pion and Sylvia Levoua and Matan of Fas old to tell you. It is too long a beauty. Oh, nay, yeah, all okay, law letter out to Lalo Tier Two Nations, Ilva Angle. Daughter Romania. Ya mesi fu ile aule a Spain. Le sa malolo jato aule so le manu sa moa ni se tam fainga wa le tau lau al fam boy. A mesi fu ile awa i kaletahi. Le fu sa malolo ile so. Ya si si la la u fiong. Le la atatu se atu le si ta long fo.
1: Ya ele fu le tatu malolo ya tocha.
0: Bien.
1: Etu sa ole sa wo chocha la ye wa we fo ya au lu wa le ole six nation wo fe inga ya chocha o te le la to ta alu falan ta alu fo inga lan ya ai i la ta va ye ya ole te le fo yo ta to sa la ye na le ma te le ayo chocha e le te le la to wa pon ai o te ni le O le fina uma auia yo atu tau sanga lea. O ta alo ilunga ile competition le ifiti.
0: Yes.
1: E ta tau le stato tu langa ina iam fayona ta tu alo ilunga le o tamu sanga lea. Ae sa tamu sanga matua maana ia tele.
0: Nira.
1: Lea ua fai o aue e qualify atu maile sa fenemis fia ta alo ma au mando fenemis fia ile top level. Ya au ele mo tu langa top level le la e sawanga e ta alu mai au yo at ta to ya ole au ya pan oi de o ya pan in fisu
0: le ya pan mo fiti le lunga a ole au vena le ha Hong Kong China le i ya ta to
1: ya ma pena po ia ili ta o au mana le i le tu la so ormeia ta to malo ya romenia ya ba ye ya le lese ta tu tu la wa pe ya so ga sam pili fa ta pe fa yugo ta sa
0: ma ni no sa no nga la u fi
1: on mai ta wa ya o le fo de a to to le ya tu ta to wa to te nai ta ma le awa la ta vai e sen ma na yo le o nai ta ma ya no nei fa tin ta lo fo ta ma le ma ga chen chen
0: oh yes
1: e ma tu sa ta ma le sa ta lo lo black sa le wa mo wa la mo sa wo ya ta
0: But now, me and saw all experience. Ah,
1: I only lay la combination, massacre. I got a little center spooked off. Wow, Yamastato fish. A combination, I don't know who I mortato. Woke
0: up.
1: Yeah, I for ye. E mana o mi ala matu ai le leo tato au te mine i alu matato tua fai una tau sanga. Ia o tua tau sanga leo mautu lei e se tato au mole mole i pola lang.
0: Mali na vale sao no nga ma ta wol vanga le wo sao no ile wo fio nga buni ile fa ti no nga me se fo ia tu langa pio na ia ta tu au ia wa e ole tom finga le tom fai toi ta si ale ma no lo tu lio ta pe nga uma mo le po la langi ai a fai ai sweep fo inicio ta longa ia pio na sao no ma wo sta tu over no ta ti se en toi longa il fa mo mo po na ia pa ni ma fiti ta aloi ma awole six nation a me se fo il vanga lo pito longa a ma o longa fa mo mo ia pio na ta u Tele yona ya tatu Missy Lighty for ye. Ya pisa dominate my ye, a total fat moile so. I had a talo lover, na ya, mawal malosi, ya peona is on noa, telephone na usoma, tamafana, forward tatu, to no olo, wolfy mail manusamo. Ya also have an offering molato, ya what up in pinanga, ya malisungale, lifaya on own, ya molanga el to molisita long, ya loaf your penis if I hanger, ya missa for ile, fat moile pay on a yale tatu, a company, a Did you sell Pacific, my father?
1: El Tato Capitolo, Fangasolo, the middle lake.
0: Take
1: a la colo to Patolus, Futa Lapis, Iliatuanga, and telephone to Salisabo. Yeah, and after for so sailing. A Topsala, New Silla Petosala, Tala, Australia, Pesiliatuanga, and my cash at the Gisal. Molo of a note on old Tato say if I ask for really take Tassi. Manu Malo, I tell him, Malo. Ye mo wala petro voucher pe u twelo ta vale se lo ta la ye mo fo en malau a shopping voucher ye if i yelo fa ta u pick and save no no winga lo se lo ta la a to ala fa ingolo price le la mo wa ye as for really take that that we man we lo no winga lima ta to fa lo nga se a lima va no ya ai man malo ya e mo wala u petro voucher se la mo fo la u shopping voucher se lo ta la ya wa fa ta nga So soani ai foi ai luainga ya e masa masa lo so vali leo no fitu vai aso le fanga so lo tato fa pitone toto ya alta so se imo mo ya failas for right lo ni nga o tu tapo kala me la salva ya solia ya wa tonga lo poina to la pa pe ona fa mi na mantua ya e tau ona to lu suta la nga lu nga to pa pe fa tau o wa me fa lo se pe fa tau online fo Ya ya la fo tele ya to no to sala ni si la ngai lunga la se le ni ya la fo ina ya a e nga ba ai la ya le tatu se
0: ma no fa taila o fiunga ya pe on fa ai lo fo inicio tu langa ya mana tu ona ya o le te fa long long tu fo yo na pe po ye fo e ma yo le tino ya la o fiunga fa taim lo fa no ino lo taim ya pe eni si va en o to e tu sai fo inicio o nanga o fenga ila o fiunga tu o tatu community
1: ya mole fai go atu i tu langa le tatu a vaenga le tamam teni te tuai ale tatu wa wa kwisho sa mua po tatu skopa ya la wa matalia le tatu stem project pe yona fa nga solo fa fo wino a tatu potua o ngai tolu ya ya wa wina i ale ya mata upu fa se nisi ya misho i fa mata upu fa teknolosi ya le wa tala la wano en fai yona ele stala Fayona ti pasitsa o mai lava la lestala ya e amata se lauta la nga ilunga lestala ya ina ye ye lo ngo liso na tu ya ulo fatino inal nei poloket ala lava no motato ni sila ya fa pe foi au se talia mai se tu ya e mafaina ti pasitsa o mai la lestala tatu account ya pe te nga i foi lungo tatu website ya ale skopa taden set ya e mafaina tong ya ilunga na la a la u lestala ya mo la to lo mana mie ya tu langa fo yo fa ta ul talo mo le u Ya le maua ile a unanga tato ti a marketing tato talo mal tato pum ya a tato talo lusu limata la ile pepa talo a lua kilo ya tato ulu ya esu paluta la ile tato pepa a lua kilo ya maua tato ofisa in al mota sa moa le ti a marketing ya e fa so ta me foi le olu atasi lima ono to tolu fa fa Ya fai loa te fuile iau isi vaenga em faiona sa uili el tātou peputau ya male tātou un. Ya ae, whaktai tele a tō tō mal mātou avanoa. Ya manu te rina fō ia ngā luenga tā pēno le neva yasu. O usi isi fau pupongo al tātou pukalame le astofo pia a tātou avlia. Le anofa mananga le leo le tātou mutaisili. Ya manu tele ia a tūlanga o pukalame fa ngā solo le neipo.
0: Fav te tele lau fionga, ya tu sai foi mal fa no ina mai olo taimi, ya lo fa tu mola fionga mal fa tu mala ngali, ya mau foi ile, ma lo sili tino a wan fa wa window fa manga wenga, ya man wir never yeso lau fionga.
1: Ya, fav te la soi fo.
0: Ya, soi fo. Ya le na sa mo ile fa funga nga ile ni vaingo le fiafi ya tasi uta mali ul tatu tunu le tau fa ilo ina le tau tua wafu i tua le tatu community nei au kilani tamaki makoro a mese fo i au te aroa nei ya le fionga ya leo pepe tala i junior lene i fa wau le Digicel Pacific TR Marketing a mese fo i ya le tau tua le fionga le falitua le talo fa vauta bole Pacific vauta pe on na sila fia ile to tele anga ilunga upinga te Langi, Monisio Fam Talanga, ya pete afiani foi, ya ile lato officer, ile tafatonu lavala mauto Samoa, imangele, ete mawa ele fionga, ya lao pepe poli numero nao telefoni, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, ya wafo inisio Fam Talanga, pe afai, ete manao mia, leveso, soani, leo sulua minute ute eneli tulai se fulu, fa sa usangwa, tato watuno, ya ole peselea tatou se e tuai palea li i o viinga avelo wola ia unga ne vaengole fefi au tapena mai nisi o vaengon tatou pon kalame

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malo le le tonga tope ko au fripa mutulalo mo ngongo a ho mo ni te ko ni ho fulmato lo si ulai wa fe wa no. Ko e tau fo ofo keni e to imahina fwa Māori i Aotearoa pe a okulawa ngahi fetuu pe na rahi mo ngahi whataha anga ko e fwa ilonga i aipe o e hopo a e pupunga fetuu mehe hahake i e kamata anga ko ia o e tau fo ou i e lau a e to imahina Māori. Ogune o mai ai a e huri mo ui fo ou ki he kakai o e fonua pe a pehe foki mo e fotu utuu ki he kahau o kfo ou. Ko e lau afe a e kakai na nao whataha hake ki he takaparafau i Passion Point ke whamooni ki e hopo mai ko ia ae matariki i e taofo ou pena e o wau whaka Māori ae hautapu na e whakahoko ia ko e whailonga ia ki e taofo ou oku whakakaukau anu sila ke kau atu ki he whengawe aki whakataha ko ia ngahi pureanga o e pasiki ki he fotutu o

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, ke ko tō me te mātī ko tū i te roa tuki teits. Tēto tātō nūti no tī atangani. Noko nea tū te Pacific Media Network e 32531 PI tātau ia e Jeannie Pera. Ko a kautunga i ase te tai papa e ono uru nga ono ono mataiti. No tāna tuanga i te tauturua tui te tai tōna taiake. Ko a kautunga i ase te tai papa e ono uru nga ono ono mataiti. Ko tua te tai papa ke mo i takawanga i Blenheim District Court e ono uru nga ono ono mataiti. No tāna tuanga i te tauturua i tōna taiake. Ko kite i a mai oki tōna teke te pipinera i raro ki te kaka umoe i muri tui tōna motka. Ko te parani tika oki ka tāpuni rāua me Nelson ki Wellington whanganui ātara. O tuputea i rutu i a māti i tia muta i titu pākini. Nara, are i te ane ki Wellington whanganui ātara, te ua ki Picton, ki te rāua ki Picton. Ko te papa, ono uru mā ono ono mata iti, tutaki ua e tōna pāte te ua e tōna pere o, are e tutaki e ntara tioki ara. Tū mai te akua, mō watu ne rāo e rea i te akua, ta opanga mai rea te papa ni, e re mā ono marama, community detention. E tua tā papa, rawe apara e tō tia, me tua tān, te teme opanga i rawe apara e, rō ta wasi ni e ta inga uru mata i mua ki te rira, mata iti ta ita wasi ni wa ane re e wanga uru mā rua. I te mata iti i rua tau sini rongo uruma a wai puke ana uki a wairoa. Ti e upinga e patamani, puke a hoa te wai i wairoa. Te au kemi anga pu upinga ma ata to rato ruti. Te au factory, te au nga i karanga i e pack house, ha ka ruti to te au aronga kemi pu upinga. Ko te tai mama e warung uruma ari maana mata iti. Ta i i katoa nai ki atu i te puke anga i te mata iti rua tau sini rongo uruma a. Wa ke te e are ma ata te ripe i rawe e ki tona

0: Ko te wangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni nuti ta inuti ako kuchini pera te. 531
1: PI, now on iHeart Radio.